Ashanyan san fwa ni wo beda mo sani fwa no ani o ma ne ke wi asim wo ye wa dia sani wo ni mo nyame ari afo bi bo o ye ni bi pa mo bro ni bi pa a tu bi pa na ba ni uta kra ni me ina ye a bre ni na beda mo sani fwa san ni mi na tu san wo ya ke wi asim wo no kwasi asam no. What you're saying is so funny.

0: Eyana ema wonya wonya yale sabana da sotiwo etse osunu bia ekro bi suno omu ache no ndi na boduam na wosa no ndi ne boduam enti wo boduam no musa ma onyini edru bra wo mu yi konson konson ni free ni nan no na oda so gina ho na dwene mu no onim se oda so boduam no emu bebre sane ane yetie fana emi ni ba wo yade ne ko wa mane ne ko won pa bobu si ade no nyame yia no mo na so so wadwene mu no waye wadwene se oni amane na tena che na na me ka kire wo se fana emi no emi na etwa to no ye wie ye sase to na mo tujidie na mo na wo obeka ahye nyame ani monyam yesu se mata mata man kan kire wo se wo chidi obehu nyame ani monyam obehu nyame ani monyam me nua do fo wo tie me ma me papa me nua me wo fa se me ba se wo chidi a fana emi no ene obehu nyame ani monyam hallelujah enye ne ngonwa se na da juada no enipa bebre be fresh sika fm ha na wo mu de wo ma dance e ba se ya sanse ene Awurade be yansa chene wo brabom e wo Yesu Kristo de nemo sa wo jidi a ka se amen awo be bia wo no ka se amen amen
1: choir members move on if you are finished from where you are go and attend to others.